Iya pak, ora pati onges neng ati. Ayo. Sebelahe. Ah. Kutut kok kaya doro gondok. Boyongan, ayo. Ayo apa?

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Laden wayang we loro. Ayo saking turahe kanca ngene iki ya men Pak rezeki sithik dum sithik akeh dum sithik. Ayo. Kan iso rata. Coba kaya ngapa diaturake. Yo, monggo.